Alright, magandang umaga mga kababayan. One Manila po ng ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay 11 minutes after 11 a.m. At hintayin po natin ang ating mga maiinit at mga naglalagablab na balita. At syempre ang ating mga very special guests. May mga special guests po tayo ngayong araw na ito. Pero in the meantime, marapatin niyo pong basahin ko muna ang ating kasulatan, ang ano, hango sa Biblia. Salita, hango sa Biblia, mga paghahambing at aral sa aral sa buhay. Ang Kawikaan 26 kapitulo 26 bersikulo 1 hanggang 2. Ang papuri di angkop sa taong mangmang, parang ulan ng yelo sa tawag sa tag-araw o panahon ng anihan. Ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab, tulad lamang ito ng ibong hindi dumadapo, lilipad-lipad. Yan po ang ating salita, hango sa Biblia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si JM as in One Manila, nagpupugay sa apat na sulok ng Calgary, ng Red Deer, ng Banff at Lethbridge. Magandang umaga po. At samahan niyo po ako mula alas 11.

hanggang alauna dito po sa inyong paboritong Filipino radio program, ang Radio Pinoy. Mamaya po eh, may mga upo dito kaya inaayos natin to. Again, ang telepono po namin 403-717-1943-1947. At bago po natin umpasahan ang ating programa. So nagbasa na tayo ng salita hango sa Biblia. Tayo po ay magpe-friendly reminder muna sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Calgary. Ngayon po ay Linggo. Linggo po ngayon, kailangan po nating magpasalamat sa Diyos, ipagbunyi natin ang pagpapala at humingi ng patawad at humiling ng kung ano man ang gusto ninyo. Dahil ngayon po ay Sunday, makakapagsimba po tayo, makakapagdasal tayo. Napakahalaga po ng panalangin. Mga kapatid, wala tayong power kung wala tayong panalangin. At wala din tayong power kung tayo ay may mga gagawin, ano? Kung may mga gagawin tayo sa buhay, mga plano sa buhay, wala po tayong tulong na hinihingi or wala po tayong pagtitiwala sa Panginoong Diyos na ito ay mangyayari, ay mahirap po yun. Ang maganda po ay magtiwala po tayo sa Panginoon Diyos, humiling tayo, humingi ng patawad, at higit sa lahat, ipagbunyi natin ang pagpapala sa araw-araw na ginawa ng Diyos, sa araw-araw na pagising natin. At sa araw-araw na pagising natin ay meron pa po tayong plano, may plano po ang Panginoon Diyos para sa atin. So magpasalamat tayo. Magpasalamat tayo sa araw-araw. Again, mga kapatid, ang telepono po namin dito, 403-717-1943-1944 at 1947. Live na po tayo sa ating Radio Pinoy, Calgary, 94.7 FB page, sa ating YouTube channel, sa ating TikTok channel, sa Radio Pinoy TV Calgary TikTok channel, at sa Pinoy TV Special na Pinoy TV Special Facebook page. So live na po tayo dyan, at kung gusto niyo pong magkomento ay magkomento na kayo habang maaga para mabasa natin, kasi minsan hindi namin nababasa dahil po syempre busy na, hindi na tayo magkaintindihan. Parati nating inuuna sana yung mga comment kung nandiyan na po. Well, anyway, eto, Happy Father's Day. Ayan, nakikita nyo naman sa aming, monitor. Ngayon, pag sinabi ko pong live, mapapanood nyo po ang ating Radio Pinoy dito sa ating, Facebook page. Yung mga, streaming yon live. Happy Father's Day po sa inyong lahat. At, may all our fathers be safe, healthy, and strong every day para sa ating pamilya, for their families. So maraming salamat sa lahat po ng sakripisyo na ibinibigay ng ating tatay, ng ating papang, ng ating papa, ng ating ama. Diba? Ama. Ang pinakamahalaga, yung ama natin sa langit. Yung ama natin sa langit. Yan po ang pinakamahalagang ama. At syempre, yung ating ama, di ba? Yung ating amang nagbigay buhay sa atin. Bakit ba? Bakit ba natin pinasasalamatan ng tatay natin? Sabihin natin, kasi sa sakripisyo, sa pagmamahal, di ba? Ang tatay hindi masyadong maingay, hindi masyadong madaldal. Pero ang sakripisyo niya, talagang todo-todo yun. Para maibigay ang pangangailangan sa kanyang pamilya. Ganun po kasimple ang tatay. So ito, yung normal na tatay, ha? Hindi yung tatay na parating wala. Hindi. Yung tatay na yun, ha? Pagpalagay natin, kahit anong pasabihin nyo, tatay nyo yun. Kailangan nyo magpasalamat, kailangan nyo igalang. Di po ba? Alright. So ito na, ang ating bago mapalayo. Naku, 11:20 na kagad. Ang bilis ng oras. Bakit nga pa minamahal ang tatay? Katulad niya, nung bata pa kayo, alam nyo ba kung anong ginawa ng tatay nyo sa inyo? Di ba? So, kailangan yun, baliktanaw. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Kaya kailangan, pinanggalingan yung tatay niyo at nanay niyo eh. So, kailangan lilingunin niyo yun. Di ba? Kaya lang, ang lingon naman ng lingon sa pinanggalingan. Kanal na, hindi pala nalaman. Kay Tatay Ruben yan. Kay Tatay, nasirang Tatay Ruben. Happy Father's Day in Heaven.
Okay, so babatiin ko muna yung mga Father's Day sa mga ating mga kilalang tatay, siyempre.

mga kapatid ko, isa na yan. Mga kapatid ko, mga bayaw ko, mga chewing ko, mga pinsang ko na father, at saka yung mga kaibigan natin, mga classmate natin, at yung mga kaututang dila natin parate, na father ha, na father. Happy, happy Father's Day. Happy, happy Father's Day po sa inyo. Alright, so punta tayo sa Trip Tingle. Ang ating Trip Tingle, your gateway to global exploration. Safe and secure. Teka, titingnan natin ha. Pakita natin ang Trip Tingle. Ayun, ito na pala eh, ang Trip Tingle. Bagay, sa Webis po, mga kaibigan. June 25, nandirito po sila sa Radio Pinoy, Magandang Gabi, Calgary. Fly to Manila. Yung nakikita nyo, 1,179 na po, mga kapatid. Less than $20 na naman. Calgary to Manila. Pero ito po ay deals for August to September. So magpabook na kayo. Ang pagpapabook po dito, 587-600-0422. So fly to Manila, back and forth po ito, round trip fare, no US visa required plus 2 bags included, 1,179. Yeah, 1,179. Trip Tingle, your gateway to global exploration, safe and secure. Global support 24/7. Ito maganda. 24 hours na maaasistihan kayo. 24/7 assistance, fly great fares, unforgettable journeys. Today's deal, Calgary to Manila, 1,179. So, tumawag po sa Trip Tingle sa 587-600-0422. Patugtog muna tayo ng isang awitin. Ito, napakatagal ko nang hindi naririnig to. Kay ganda ng ating musika. Totoo naman kay ganda ng ating musika, di po ba? Pakinggan natin.

0: Looking for a roofing expert you can trust? Call Anthony Yang at Penis Brothers Eavesdrow Specialist. Get your roof replacement starting at just $7,000 and enjoy a fantastic 50% off your full gutter replacement. Don't wait. Protect your home with quality service. For roofing and gutter solutions that last, contact Anthony Yang at 403-605-7468. That's 403-605-7468. Penis Brothers, your trusted partner for all your roofing needs.
1: Yan po si Ma'am Desiree ng Astoria. At ito po si Juan Malina ng ating Pinoy TV Special. Dahil sa Pinoy TV Special,
2: natural.
3: Alright, ang maririnig nyo po mga kaibigan ay isang ito po yung isang pakikipanayam sa ating one of the commissioners of SSS, si Commissioner Roy Padiernos, nang nakaraang talakayan dito sa info session. So, pakinggan po natin si Commissioner Roy Padiernos. Alright mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Pinoy TV Special po ng Omni TV dito sa Canada at sa Radio Pinoy 94.7 FM. Ito po si Juan Manila. Mga kaibigan, ngayon po ay nandito tayo sa Philippine Consulate General's Office para sa isang pagtitipon with regards to SSS. At kasama po natin ang ating tagapagsalita ngayong araw na ito, si Commissioner Roy Padiernos. Tama po ba? Padiernos,
4: tama po. Hello, this is Commissioner Roy Padiernos, one of the six commissioners of SSS, and I'm here to promote a wider membership of SSS here in this part of the world, Calgary, and the rest of the places and provinces in Canada and the US.
1: So sir, narinig natin yung kanina tungkol dun sa pag-a-apply ulit ng kasi kami dito mga 60 years old, 68 years old, na sinabi niyong hindi na pwede kapag 68 years old.
4: Dahil po hindi na rin natin mai-enjoy yung ating pension, ano? Okay. Kung 68 na tayo, nang mas matagal. At saka po meron pong limitasyon na hanggang 65 po pwede, 60, 65. In fact, ako po, nagbayad po ako sa SSS hanggang 65 years old. Then I retired last year and I'm now receiving pension. Dati ho ako kasing private executive from Sun Life, Grepa Financial sa Pilipinas. So, come and join us, especially the young ones, no? Yung hindi pa nakakarating ng 60, to be a member of SSS. Napakarami pong benepisyo. We have 7 major benefits na talagang para ho sa magandang kinabukasan. Sa SSS po, sigurado ang magandang bukas.
1: Alright. Magandang bukas. Magandang kinabukasan. So sir, natanong po natin tungkol doon sa mga ano no, sa mga registration. So itatanong ko lang po kung ano yung inyong plano para dito sa ating long-term financial outlook ng ating security system.
4: Balak po namin nagbabalangkas pa po kami ng mas marami pang posibleng benepisyo, depende po sa ika nga pangangailangan sa ngayon ng ating mga kababayan. Sa ngayon po meron tayong 7 major benefits, and we'd like to even think and formalize through the board of directors or the commissioners nung mga mas magaganda pang benepisyo na angkop sa pangangailangan ng mas marami nating kababayan sa iba't ibang panig ng mundo.
1: So, gusto ko lang paulit, sir, na commissioner, yung kaninang sinabi natin na ang pera nila ay siguradong ligtas sa lahat.
4: Opo, we are making sure that the money of the members, ano, kasi po ang pera ng miyembro natin, ano, sagrado po sa amin ito. We have to protect the integrity, the sacredness of our fund, kasi dito po nakasalalay ang kinabukasan ng mas maraming Pilipino, especially the members, no, ng ating social security system. Kaya po pinangangalagaan namin ito ng gusto sa pamamagitan ng pag-iinvest sa mga tamang investments, ano, at saka sa pagpapalago nito. Kanina po meron akong natura ng mga

0: mga investment natin na talagang kumita sa loob ng mahabang panahon na higit pa po sa kikitain sa ika nga sa ibang investment instrument. Kaya po makakasigurado kayo na protektado ang pera ninyo at saka makakasigurado kayo na ang benepisyo nyo pagdating ng panahon ay talagang maibibigay po namin ng buong buo.
1: So, meron po bang ano sa security system dahil ngayon ay pataas ng pataas ang ano no ang ating presyo ng ating mga bilihin. So, meron po bang adjustment ang inyong mga benefits?
0: Ang adjustment po, magdidepende po yan sa adjustment din ng kinocontribute po natin. No? Kagaya nga po, dati hindi naman po ganyan ang kinocontribute natin, ano, yung tinatawag na nating monthly sales credit. Pero sa haba po ng panahon, nawawala ng value yung ating purchasing power. So, habang yung ating sweldo naman po, tumataas din naman po. Kaya lang, kuminsan hindi rin umaangkop dun sa inflation. Kaya, kung makakapagbigay man po tayo ng mas marami pang benepisyo, nangangahulugan po ito na mas malaki dapat ang maikontribute pa natin dun sa ating monthly contribution. Sapagkat dun lang naman po panggagalingan yan eh. Kung maliit lang ang kinocontribute natin, definitely, maliit din yung nagiging benepisyo natin. Pero kung yung MSC po natin, tataasan natin na without really jeopardizing yung capacity ng mga miyembro natin, makapagbibigay pa po tayo ng mas marami.
2: Okay, mga kaibigan, yan po si Mr. Commissioner Roy Padiernos at nakausap ko natin yan. So may part 2 pa po yan at mamaya naman po part yung ating si Miss Benice Songkaya, yung Calgary SSS representative, paririnig din po natin yan. In the meantime, eto muna, no, babatiin ko muna ng mga Happy Father's Day. Thank you po Kuya Ret and Ate Olet sa support to promote Porgians Logistics Manila, Porgians Manila Logistics and Tours and the event Laugh to the Max. So congratulations po. I heard na napakaganda at talagang tawa na ng mga tao dito sa Laugh to the Max. At congratulate ko si Marilu, si Lizelle at saka si Arlene. Good job po. Ito po yung mga bagong producers natin eh. So sana supportahan po natin pa sa mga iba pang mga ano nila, mga proyekto nila. Okay. So ito na po yung isa pang tagapagtangkilik natin. Maraming salamat.
3: NTG Healthcare Practice Labs, we make sure that your experience with us is the best you can be. Join NTG Healthcare Academy today, where ambition and determination for excellence start.

0: sponsor Rollimi, the best electron in town.
1: Rollimi, natural ang sarap kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number, 590-0099. Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m. Tumawag sa 590-0099. Rollimi, naglilingkod sa Filipino community.
2: Okay, mga kababayan, balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay 45 minutes after 11 a.m. At binabati ko rin, binabati pa rin namin ang lahat ng tatay, ang lahat ng ama, ang lahat ng papa, ang lahat ng amang, at kung paano po nyo pa tinatawag ang ating haligi ng tahanan. Yun ang pinakamaganda, haligi ng tahanan. Tayo po ay, ako, isang haligi ng tahanan. Ayos, ako ay isang ama. Ako ay isang papa. Kung kayo, may mga tawag kayong iba, pakicomment nyo na lang po sa ating TikTok channel, sa Pinoy TV, YouTube channel, sa Radio Pinoy Calgary 94.7 FM FB page at saka sa Pinoy TV special FB page. It's time to Toyota. Up to 5,000 off in ulitin natin. It's time to Toyota. Up to 5,000 off on in-stock Tacomas and Tundras. Free winter tires and free tires and Dream warranty on every sale. Free prepaid maintenance for 3 years. Free oil and filter offer for life, rebates and discounts up to $10,000 on in-stock EV Toyotas Dash BZ, price plug-in and RAV4 plug-in. Financing as low as 0% and no payment for 6 months OAC. For more information, pwede pong tawagan ang Pinoy Connection at your Toyota Giant, Country Hills Toyota at 403-290-1111 or log on at chtoyota.com. Mamaya ay babasahin naman natin yung isa. So, anyway, mga kapatid, ang phone number namin dito, 403-216-717-1943-1944 at 1947. Pakinggan muna natin to. Itong ating mystery sound. So, hanggang mamaya, Suwerte, makakahula nito. So, for $25 lang po muna ngayon. Kung walang makano, gawin natin $50 next week. Yan ang ating mystery sound. So, pakinggan natin ha, ang mystery sound contest ngayong araw na ito. Madali lang ang tatawagan nyo po, 403-717-1943-1944 at 1947. Pakinggan natin ang mystery sound. Dali ah, dali lang, baka magka-dobli-dobli tayo. Ito na. Ito na mga kaibigan, ang mystery sound number 2. Dahil yung isa, printer. Nahulaan ni kaya lang tapos na yung time. Nag-lapse na eh. Okay, ito naman. Pakinggan natin, mga kaibigan.

Ba, parang wala ah. Okay, ulitin natin ha, ulitin natin. One more time. Tawag lang po kayo sa amin kung parang pakiramdam nyo eh, yun, yun yung tugtog na, eh, yun yung sound na yun. 403-717-1943, 403-717-1944 at 403-717-1947. At ito na po yung ating maiinit at mga naglalagablab na balita for in the meantime, ang ano muna, yung ulo.

0: Ang ulo ng ating mga balita ay hatid sa atin ng South Point Toyota. Yan po si Mr. Alex Taylaran. Maraming salamat sa South Point Toyota at saka sa Country Hills Toyota. They are one of our presenters of the upcoming 6th Philippine Calgary Summer Festival. Maraming po salamat sa inyo. Yan ang ating presenters ngayon. BP Sara trial magiging pulutan sa bawat kanto. At sa iba pang mga balita, ito po yung ating ulo lang, ulo ng mga balita. Ay. 105 na araw na paternity leave isinulong at Pinay nurse kinasuhan sa 52 billion pesos. 52 billion pesos healthcare fraud sa US. At Sandro Joy Vico mauhusay na leader. At no work no pay sa ranking government officials itinulak naman ni Tulfo. At PNP Korte dapat magsalita kung may warrant of arrest si Marcoleta. At ito pa ang mga maiinit. Ito pa mga maiinit. Prosecution panel handa na sa face-to-face versus defense team ni Sara. At 24 na Pinoy na nakulong sa Russia, nakauwi na ng Pilipinas. At ICC rule sa Duterte, trial inilatag. Yan po ang ating mga maiinit at mga naglalagablab na balita dito po sa ating Radio Pinoy. Mamaya po ay hatid natin yung mga detalye. It's time to Toyota. Up to 5,000 off on in-stock Tacomas and Tundras. Free winter tires and free tire and rim warranty on every sale. Free prepaid maintenance for 3 years. Free oil and filter offer for life. Rebate and discount up to $10,000 on in-stock EV Toyotas, BZ, Prius plug-in and RAV4 plug-in. Financing as low as 0% and no payments for 6 months. OAC. For more information, tawagan po si Mr. Alex Taylaran under Toyota Tower, South Point Toyota sa 403-567-8888 or log on sa southpointtoyota.com. Maraming salamat sa ating iba pang mga tagapagtangkilik. Again, pakinggan natin ang ating mystery sound. Tawag kayo sa akin. Ito na po yung ating ikatlong part ng sponsors natin.
1: Ka ba ng sasakyan na swak sa budget at siguradong maaasahan? Ako po si Ann Reyes, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota. Handang tumulong sa'yo wala sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin ng malinaw, walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa so 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
2: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance your smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
3: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over.

0: bring them up with loving discipline. Ano ang tinutukoy dito? Ang sinasabi niya ay ito, kung gusto mong ikaw ay igalang, kung gusto mong ibigay sa iyo ang nararapat lamang ibigay sa mga magulang, igalang mo rin ang iyong mga anak. Huwag mo rin silang kulitin, huwag mo silang pahirapan. Ibigay mo rin sa kanila ang dapat ibigay. Huwag na huwag mo rin silang gawing kagaya mo. Tama na yung isa at ikaw ay yun. Ika nga, the key to parenting is loving discipline. At lahat ng ating mga anak ay kailangan malaman ng dalawang bagay. Una, ang hindi pagsunod sa ating mga magulang ay nagbibigay ng problema or pain, ika nga, sa buhay nila. Every person is to learn that if you disobey God, you will suffer pain in your life. Kailangan ito ay alam at makatotohanan ito sa ating mga anak. Pangalawa, ang pagsunod sa ating mga magulang ay nagbibigay ito ng ginhawa at kapayapaan sa kanilang buhay. Ang isang napakalagang gawin ng bawat magulang ay ang kanilang mga anak ay dapat makakilala sa Panginoong Yesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Dahil sa ito ay napakalaking sagutin ng bawat isa sa ating mga magulang. Ito ay kailangan dalhin natin araw-araw sa Panginoong Diyos sa panalangin. Pero paano mo gagawin ito kung ikaw na magulang mismo ay hindi nakakilala sa Panginoon? Ang una mong gawin ay lumapit ka sa Panginoong Yesus at magsisi sa iyong kasalanan. Tanggapin mo siya sa iyong puso bilang Panginoon Tagapagligtas. At matuto kang lumakad na kasama niya at sumunod sa kanyang mga salita ang Biblia. At kung ito ay iyong ginawa, lahat ng iyong sambayanan ay makakilala din sa Panginoon. Pero huwag din natin kalimutan na maraming mga anak ang nasaktan din ng magulang. Sila ay nabuso ng mga magulang. Sila ay pinagsamantala ng magulang at alam natin napakalaking sagutin ito. Ika nga, child abuse ay malaking sagutin ng sinumang gumawa nito. Ito ang sabi ng Panginoong Jesus, anybody that offends one of these little ones, it is better for him to have a milestone tied around his neck and thrown in the bottom of the ocean. Ito ay ika nga, serious business with God. Tanda natin, mahalin natin ang ating mga anak. At ang ating mga anak ay mamahalin din tayo. Pagpalain po kayo ng Panginoong Jesus. Kung kayo po ay may katanungan, tumawag lang po kayo 590-8445 o 606-1115 o sumulat Pastor Amor Piroba, Faith Builder International Church, 252 Saddlecrest Boulevard, Northeast Calgary, 33J5L6 o sumulat sa email address na ito, amoruba@telos.net. Inaanyayan ko pong lahat na dumalo sa aming worship service 10:30 ng umaga tuwing Linggo sa Southern Ridge Community Hall, 80 Avenue, corner 43rd Street, Northeast.
1: Gabay sa Linggo is brought to you by Laus Deo Semper Financial Services and Company.

0: 50% off your full gutter replacement. Don't wait. Protect your home with quality service. For roofing and gutter solutions that last, contact Anthony Yang at 403-605-7468. That's 403-605-7468. Penis Brothers, your trusted partner for all your roofing needs.
1: Yan po si Ma'am Desiree ng Astoria. At ito po si Juan Malina ng ating Pinoy TV Special. Dahil sa Pinoy TV Special,
2: natural.
3: Natural, mga kaibigan. Ito TV pa
1: special.
3: Ang isa sa ating mga...
1: At narito pa rin tayo, office, para na, sa ating information session ng Social Security System. Kasama po natin ang isa sa mga opisyales ng SSS. Magpakilala po kayo.
4: Good afternoon, everyone. Ako po si Vinny Songkaya, representative ng SSS Calgary, dito po sa Philippine Consulate General.
1: Okay, so mga kababayan, si anong pangalan mo ulit?
4: Si Vinny
1: po ang isa sa mga opisyales ng SSS dito. Siya po yung representative kung kayo po ay may tatanungin. Now, ang katanungan ko, bakit kayo nag-isip ng isang gantong information session?
4: One of the reasons po kung bakit continuous po kaming nagpo-provide ng webinar sessions and information sessions like this is para mag-disseminate po ng information sa ating mga kababayan dito po sa Alberta and Saskatchewan para malaman po nila yung kanilang mga benepisyo na pwedeng makuha sa SSS. Kumbaga, hindi lamang po retirement ang pwedeng makuha nilang benepisyo sa SSS. Marami pa po.
1: So, talaga napakahalaga ng SSS para sa ating bayan at para sa ating pagiging individual na Pilipino. At ito pa, siyempre, yung iba na naririto sa Binist, yung iba na naririto sa Canada ay interesado pa rin na magkaroon ng contribution. Ano ang dapat nilang gawin?
4: Para po sa mga kababayan natin na may previous na contribution sa SSS, miyembro na po ng SSS, mayroon na pong SSS number, maaari nyo pa rin pong i-continue ang inyong SSS contributions kahit nasaan po kayo sa mundo. Dito po sa Alberta and Saskatchewan, meron po tayong mga collecting partners na tumatanggap po ng SSS contributions. So, by paying your SSS contributions, automatically reactivated na po ang inyong membership.
1: So, nakausap natin si Commissioner Padiernos at sinabi niya yung tungkol sa pagiging protektado ang pera nila. So, pakiulit lang natin dahil siyempre yung mga tao magko-contribute, diba? O siyempre, gusto nila malaman saan ba mapupunta to at paano ba magiging safe ang pera ko. Kaparang lahat naman, ganun ang iniisip. So, ano masasabi mo ron?
4: So, tama po yung sinabi ni Com na ang atin pong contributions, yan po ay safe at sigurado po. Ibig pong sabihin, ang atin pong mga SSS contributions na ibinabayad ay naka-invest po sa mga safe na agencies. At yan po ay pinapangalagaan ng ating mga empleyado, ng ating mga commissioners, ng ating presidente, at lahat po ng official ng SSS.
1: So ano yung Benis, ano yung bagong programa ng SSS na dapat malaman nila?
4: Okay po. Isa po sa mga bagong programa ng SSS, dito po kasi sa Alberta and Saskatchewan, marami tayong SSS pensioner. So magandang balita po, ibig sabihin, marami talaga ang nagko-contribute sa SSS. And isa po sa pinakamagandang program natin is yung tinatawag natin na ACOP compliance through facial authentication or liveness check. Yung ACOP po kasi natin, usually ginagawa yan ng personal appearance. Ang ako po ay kailangan para hindi maputol ang pension ng ating mga member. Pero ngayon po, isang click lang po dun sa website ng SSS, itatapat lang po nila ang face nila, ilalagay ang SSS number, automatic nakakomply na po sila doon sa ACOP natin na tinatawag. So it's just a few clicks lang po. So isa po siya sa program ng SSS.
1: Okay, so meron ka pa bang gustong sabihin sa pag-uusap na ito sa hindi natin na issue?
4: Okay po. So, para po sa lahat ng mga members na gusto pong mag-reactivate ng kanilang SSS, maaari po kayong makipag-ugnayan dito sa SSS Calgary. Ang email address po namin ay calgary@sss.gov.ph. Again, calgary@sss.gov.ph. So, for any concerns and inquiries, email nyo lang po kami. And for sure,